Okosiada. Anye bulu batano big no bochin ketata. Na silver bed reading 93.7 FM. Dobuda anye na jos. O gendibo nkanye na po o jemba. Anye ne wetalunu. O bochi okobuna. Mobulu no kwa elekrano no huruchi. Mwa bo extra vegan malobi. E bulu batano bigi. Anye ne kine chineke. Onye kele ni ugwe no uwa. We nyanyi ndo, nyanyi arisi ike. Nyekwa anyi ike, iji we na agagali, we na alo, olo anyo kweselelo, onya patalo. Mwa bo extravagant malobi. We sita no na olo, silver bed, reading 93.7 FM. We ne watalo no, ogen noko ndibo. Ana meke ne, DJ, mwoni ana alo olo no bo chinketata. DJ 12K, ezibo mmado, ana masika chineke goziege. Kwa gana akupotala anyi, egu nka anyi gana ubali nobo chinke tata. Eju kwa mutu waka aneke ne, ezbo ta wane mwoke bu David King. David King. Na masebi nona kachineke gozi yegi. Neke ne kwa onyisi, olu anyi bu Sansin Sansin na Omale. Na masebi kachineke gozi yegi ebobu ne nona. Sansin Sansin Omale. Neke ne kwa ndi otu njini anyi bu onye na-edufa bụ injinia Pam Masika Chineke gozie gị ma onyeisi nche anyị bụ onyeisi security anyị bụ Mr. Kefas na masị ebe unu anọ na ka Chineke gozie unu. Ọ mụnwa bụ extravagant malobi ibulu mbata n'obi gị n'ụbọchị nke tata. Unu maka anyị si anụ ya ụbọchị ụka ọbụna. Ọ bụ na anyị bido anyị na-agbali egwu, anyị gbalịche egwu. Nọghachite azụ, anyị ekene mmadụ one na one, ndị na-akpọ anyị n'ekwentị, ndị na-akwado anyị, ndị na-enye anyị ndụmọdụ, ndị nnọkọ anyị na-amasị, a na-akpọ anyị n'ekwentị. Anyị kenechasịa ndị dị etu a. Anyị agbali egwu, ka anyị gbalichara egwu nọghachi azụ, anyị abanye na-agba nke okwu ndụmọdụ. Maka na ndị Igbo sị na ndụ dị na ntị, onye ife melụ na ntị ọnwụ egbue ya. Ya kpatalụ ndị Igbo ji asị n'ụkpa na okpoko gbolo n'ọkwa ntị chilia. Ka anyị melechalụ okwu ndụmọdụ, anyị agbali egwu, anyị nachigata azụ, anyị abanye na agba nke ogini na akpọtụ na Naijiria. Maka na Naijiria bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Otu a ka o si ada, mụnwa bụ extravagant malobi na-asị, onye a nabakwalụ ndụ ya. Ya biko na onye n'afọ maka na adị ele ndụ n'ahịa na-asịkwa ekwekwa n'aka anụ ọgụ n'obi gị. Onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya nyenwa na-enwe ọghọm ahịa. Ọzọkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha maka na ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ egbula egbe gị. Na-asịkwa n'ekpele n'ekpelu onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata bụ onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi. Onye amụtalụ ọmụta ibia mmiri ata na azụ anwụ na ọkwa ei ogene ndị Igbo sị na onye gba ọtọ adị etinye aka na pocket ogene dị ife nke nsị na ụsa ka ụsa lie anụ ogwu magana ike ụsa ụsa agwụ ya. Ndị Igbo wee sị na onye gbula efi mana o nyere ụmụnne ya anụ onye kedu ndị ga-etuzi ogbu ehi. Ọ ka o si ada. Mwa bụ extravagant malobi na-asị nnọkọ anyị n'ụbọchị nke tata ga-amịta mkpụrụ maka na esi m olu m ga-atụnye gị azụ aṅụ na ngwọ aṅụ na iti na nkwụ na-abịa. Ọ ka o si ada. DJ 12K ị ga-akọpụtara anyị egwu anyị nọghachitazie azụ anyị abanye na ụgba nke okwu ndụmọdụ. Mwa bụ extravagant malobi na-asị DJ 12K kọpụtara anyị egwu.

puli ọdụ ụmụ ijiji na-achọ okwu a na-esogharị ya omenwezi ọdụ o ji achọ ijiji nye ka ndị igbo ji asị na ifi na nwere ọdụ n'ochie na-achụrụ ya ijiji mana ọ ga-adịkwa mma ịbụ na nne gị ka dị ndụ inwelu ngozi ọ na nna gị ka dị ndụ inwelu ngozi n'ezie nne gị anya n'ezie nna gị anya ha na-enye gị okwu ndụmọdụ ọ bụrụ ị na-eme isi ị na-efecha isi na-asị this is our time this is your time ị na-asụ n'oyibo ịgbakọ onye ọfụma ịfụ na ọghọm dakwasa gị n'isi ịchọba nne ọghọm dakwasa gị n'isi ịchọba nna ọ bụrụ na anyị ọbụla na-ege m ntị ugbu a nne gị ka dị ndụ nna gị ka dị ndụ biko n'eziefe anya kwanyelu fu ugwu anya gị ndụmọdụ agbanyelu na ya bụ ndụmọdụ nwere ike ọ dịghị ka a ga-asị na oge nkefe agafego mana inyocha anya enyocha ọ nwere ofu ife ma ọ bụ ịbụa ị ga-amụta n'ime ya bụ nwa ikolobịa nwa agbọghọbịa gee nne gị ntị gee nna gị ntị okwu ndụmọdụ anyị bụ wee bata n'ụbọchị nke taata bụ gịnị na-akpata nwunye di na nwunye ji eso okwu gịnị na-akpata di na nwunye ji eso okwu ife a na-ekwu ana m ekwu ya anya mmiri juru m anya maka na nsogbu dị na etiti di na nwunye n'oge nke anyị ọ kalizela akali amara m ife kpatara ya mana anyị nwere ike lọta ofu ife kpatara ya maọbụ ịbụa kpatara ya maka na ama m otu nna m ochie bụ Chief Francis Anene a na-etu ofu onye dị mmụọ ije Chief Francis Anene ọnwụgokwa ya na mmụọ ibia a na-etu ya ofu onye dị mmụọ ije mgbanwe ọ na-alụ ọlụ na Railway na Bauchi anọlụ na Umudioka nke dị na Dunuka Ofia Local Government Area nke Anambra State wee nụtara ya nwaanyị tinyere ya nya bụ nwaanyị na ụgbọ oloko ya bụ train o wee jee na Railway Station ọnọdụ Railway ụgbọ oloko na Bauchi ya bụ nwunye wee lute ya nso ọkwa kafasi wee nụba di na nwaanyị fanụ gidekwalụ ya nụka anya nka tupu ọnwụ wee gbuo fana abụọ mana ugbu azị anyị na-asapụ anya wele aka anyị na-achọ nwaanyị wele aka anyị na-achọ di ụfọdụ nụzia di na nwunye ọmagafe ofu ọnwa agbasaa ọmagafe ofu arọ agbasaa afọ na abụọ agbasaa gịnị na-akpata ya gezienụ ntị o nwere ọtụtụ ife na-akpata ya mana mmee alọta ofu ife aka maọbụ ịbụa nke mbụ bụ na ụfọdụ na-eche na ọnụadi na di e bụ mmụọ ozi na di e nwere nsogbu di e nwere ajọ omume na nyanwa bụ di e bụ mmụọ ozi nke ndị ọcha na-akpọ angel nyanwa onwere ụzọ ndụ ya si wee limpeli chacha mgbe a banyezielu ịfụ na nwoke nwere ọtụtụ ajọ omume onwezie ajọ omume ahụ ifuru ka nwoke na-ewepụtazi ka ọ na-ewepụta ụfọdụ ụmụ nwaanyị asị mbakwao na ya ma anọkwa wee fụ ife nke a o mee gịnị ọkwalụ ngwongwo ya ọ gbapụ ịtụ nwa ka ọ dịkwa na nwaanyị ya fụ nwaanyị ọ machachasịa mma hai ote ude arụ ya na-akwọ mmụrịmmụrịmmụrị o mee nwa tụsatụsa na arụ ọ na-ekpo onye o dozie isi welu nke a na-ete n'ọnụ tee n'ọnụ welu nke a na-ete n'anya tee n'anya ọ na-agazi ije sampe ọ dị ka ọ dị anyụ nsị biko onye ọbụla na-eli nri mgbe kpọọ m ife afa gbaghalụ m mana a ga-akpọlịrị ya afa ịnọbatazi anya n'ime ụlọ ife anwụ ichelụ etu anwụ o si wee ma mma n'ezi chee na etu anwa ka o ga-esi wee ma mma n'ime ụlọ ịnụbatazi anya ịfụ na nke mbụ ọ mara esi nri nke ịbụọ ọ mara asụ akwa nke ịtọ ọ mara azụ ụlọ nke ịnọ ịgwụkwụzi arụ afịa anya arụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-eze ụdị ife nke anya ọ sị na ọ bụ ọkụ ife aka ya ga-edi ọzọ ị ga-amụ ife na-emenụ ọ sị na ịfụnanya ọ nwere n'ebe nya bụ nwaanyị nwere na ọṅachago ọ gwabazie nwaanyị ajọ okwu o mebezie gịnị esebe okwu n'ime naanị eso okwu anwa agbasaa ọzọkwa na-ebute adịlụ n'udo n'ezinụlọ bụ nwoke na-ekwu nwaanyị ama anụ
nwoke nwe iki na-ekwu n'ife adị adị mma nwaanyị ife anyị na-eme ada ọ dị amasịkwanụ m oge ọbụla imere ife a mkpụrụ obi na-agbawa m biko emezi na ya ọ bụrụ ife ahụ nwoke kwuru si emezi na ka nwaanyị ya ga na-emezi ife nwa gị eme echi mebe tata ị chọrọ ka udo dị n'ezinụlọ gị anwa ịfụ na nsogbu ga-atụ gị arụ ọzọkwa bụrụ na nwaanyị ga-ayọ di egbuo ikpele na-abọ na ya ọnya si a biko di m ọma ife anyị na-eme ọ masị ọkwanụ m ọ na-agbawa m obi ịchọkwanụ ka udo dị n'etiti mụ na gị kwụsị ife nke anyị na-eme nwoke asịzi anọ ife anwa na-ekpasu nwunye iwe na-agbawa nwunye obi nọọsụ ya ka ya ga na-emezi ụmụ nwoke nwere ike welu ime abalị wee na-anata ife dị ka ọkụ elekere iri ma elekere iri na otu ma elekere iri na abụọ ịma na mgbe ahụ nwoke nwere ike ijebe ndị ori agbaa gị egbe gbagbuo gị nwunye gị abụrụ ajadu ụmụ gị abụrụ ndị na nwere nna nwaanyị a na-eli alili na-ebe akwa ọgọ ọbụla ịpụ na ọchịla obi n'aka ọ na-ayọ gị biko na-anatanụ n'oge nwoke a sị gịnị na ọ gịnwa ga-agwa m ka m ga-esi wee na-ebi ndụ gị ekwe eziokwu ọ ga-agwakwa gị maka na gịnị ya abụgokwala ofu anụ arụ ọ na-atụ alo ị na-anata n'oge nwoke ị na-anata n'oge ụdị ife a na-esokwa eme ezinụlọ agbasa ezinụlọ amadi n'udo nsogbu adị n'ezinụlọ ọzọkwa na-ebutekwa nsogbu di na nwaanyị ga-abụ na ị ga-afụ nwoke ka ọ ga na-agwa nwunye si ya ife dị etu a na ị ka m si chọọ ka ọ wee dị nwaanyị a na-anụpụ isi nnụpụ isi anwa na-ebute nsogbu ka m gwazie gị o nwelu mgbe m nụchalụ nwaanyị ọfụrụ ọ nwelu nwa tụsatụsa m na-agba na ndị bekee na-akpọ ya pefum afanya bụ pefum bụ malizia onye ọbụla ma malizia ga-ama na nnukwu pefum ka ọ bụ ndị itali na-alụ ya mana oge m nụbata nwaanyị m hai ọ sị m na oge ọbụla m gbalụ ya bụ pefum na ọ na-agbakasị arụ mụ na ya nọlụ ife dịka n'ime ụlọ m gbaa anya ọ pụọ jee nọlụ n'ezi hai ngwa onwe m okwu sị ka m ka m nwekenalụ ife a onye yọlụ m wee lụọ ọlụ o mee m nkwụsị ịgba ya bụ tụsatụsa ya bụ pefum nkwụsị ya maka ifi na ọ na-eme mgba anya nwunye m sị na ọ na-agasị ọnwa ka o si abịa n'imi oge ụfọdụ ozedu uzele na ya bụ pefum na-agasị arụ mwelu maka ya mee gịnị kwụsị ya bụ pefum ọ ka onye chọrọ udo na ezinụlọ ya si eme ọ nyere m anyị ịsị gịnị ịchọ iji ọkụ mma ọ ji ọkụ mma mma na-agba ya bụ pefum ị chọrọ ka udo dị na ọ chọrọ ka udo wee dị ọzọkwa bụ mmadụ ịgwa mmadụ ajọ okwu o nwere onye ga-agba ọgwa nwunye okwu nwunye a sị na ọ ka mma ka na nwoke a tilie ife ka ya bee akwa ficha anya mmiri o nwere ndị ụmụ nwoke ụfọdụ ọnụ fa na-ajọ njọ dịka mma ewelụ sụọ mmadụ na mkpụrụ obi ọgwa gha nke ndị igbo na-akpọ atụla ichezozia na onye ahụ ị na-agwa ya bụkwanụ mmadụ ịgwakọtazi anya odi o kwesịrị edi o nwezie ka o si ị na-ekwu ọ na-agwa gị ime gịnị bido tibe nwunye gị ife nke anwa jọọ njọ nye bụ okwu ihe ga-abụ agwa gị na ọma adịghị mma n'obi kezi ife iji agwa ya mmadụ etu agwa ka ọ dị na nwaanyị nwere ụmụ nwaanyị ọnụ mfa jọrọ njọ dịka mma esola eso ọ gbacha dị okwu otu a nwoke pụọ na okporo ụzọ na n'alụmoto na-aga aga maka na okwu nwunye gwara ya ọ gwawa anya mkpụrụ obi nke a na-eme ezinụlọ adịlụ n'udo ọ na-ebute di na nwaanyị ịgbasa ọzọkwa bụ nwoke na-eti nwunye ife ama m na onwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-eme omume ma okwuo okwu dịka si golu itali ụdị a na-akpọ anya ụdị anwa apịala anyị mgbe anyị gụrụ akwụkwọ praịmarị ọ bụrụzikwa ugbu a ya wee pịa mmadụ nwatakịrị ife nne na nna ya ebulu ọgụ bịa n'ụlọ akwụkwọ tie gị adịchatala kpọkwuolu gị ndị uwe ojii kpụpụ agha ụlọ ikpe mana nke anyị bụ na ndị nkụzi na-apịa o nwere nwaanyị ga-eme ọgwa gị okwu ọ gwawa gị mkpụrụ obi ọ sị gị na enu
then no more keep begging I go one and I load on give one a labor chela cana but when you're not gada when yandom walk up at our game up at aqua mbagual walk o diokua go one you'll be or will you wear wait even when you're fair eating one if I had on my come with you tea I want you quite could you imagine Epoane ezi, ijenali ikuku, mbuye jugu ya na chikata azu, ayamu wabu iwe dioko, ada jugu, mwakali ya ni cho mmado, obu nunu mwe uko chuku, ijeko salia, umwalo utu ifana dron mwande mwade na ima, si yako kwa na kam, onye zoma luko unu siyebi, au kuya na emena, tupu mazali ifana emeno, tubuwe mmado, umwe ifaka adapta na ezi nono, kwa salu mmado, Chao kachuku, onye obuna na onye na atuwe guchi neke. Kosali ya ife na emeno. Chao fu onye ima nyana dina unye ene ibi ofuma. Kosali ya ife na emeno, kwa otu nye galo. Kwa kwane eku kwana ka anu nunu nesu oku. Kaya anu, gidezi etubu ya mmadu. Unu ma wana ya wana nyana agu, egu oka. Gana kwa osi nachi. Kosu we nedi, nebuchi, nedi, nebuchi. Uwelu mbu etubulie, obulozu. Obu na obu nti bua mwa mwa ike kaketa waka dendo na gwegu na balo o waulu. Manakete iti bugie. Itu akuwa ode. Iga afuwa nye ga anono. Ine iti unye gife. Ine iti evodora mwa. Ozo kwa abo. Mwoke ino na etiti igwe mwado. We na balo unye gimba. Inolo ni iru omwaka unu mwala mwe na balo unye gimba. Mwabu mwanyi nolo ni iru mwaka mwabu ni iru uigwe mwado. Inam agwadiga joku. Unwe ifro na nyangwa ndi ubose na ade ano kwanu na igwe mwada adu oke nyodo. Makano unwe kie siwe nolo ni igwe mwado du oke nyodo. Ojuge juu ndomodo anwe inyeli abu anyele na ndomodo anwe inyeli abu. Ezibota ndomodo. Mwane dole ya ndomodo netiti igwe mwado. Welifele wetenya ni iru. Nyabu, ojoge junya bundu modu inyeli ya, makana iwe tagoli ya ifele ni igwe mmadu. Ototo kuife na ewe tadina unye basa, urika, maka mkuzi ufu, iga afu mwoke, iga apoto, obolo omeko zode, nezi, obolo ochola ozwa nezi, obolo aneliako, nezi, manaba tazi animono, agwe ana sugar agugo, obaba mba. Agwea na krezi na agugu osi, unu na ango di krezi ma wangu. Ne gadro. Mano opuwa nezi, ona emese ego, ona atumanya, ona ango ango na tata. Ne emese ego, mano obataze ya ni imuno. Onwari ife gadeno. Mwoke, ichokwa kudodi nezi na unogi. Udo amadi, iya bambo funa ni anilie li di nezi na unogi. Makano mpa, chineke bulubu kwa samwa kobona. Ezinu uno bumpa delu mwoke chineke meloge amala ineme ka ezinu uno ge na aganiru oku ya bu umuifa anloto sigilaka engu kwa ototo ndidi gasi ichi iche ozo kwa liga afu mwoke koga mwoke gano na bambo mwenye anezu yori hai keze ben kaya mwere nke hai nke mlu takita wute mnobi mwanyano lonezu diori Ozutego owonega benne ozutego owonata benne mbosu nwoke ga chopote ya chopota nyabu anu ndi na nwanyi enwogokwa nsogbu iji gwa ga eziokwu obulo na ezinuno gebo nwanyi isi wepata nwelu nsogbu nwe mba gini bu na ima akotalu digi unato alu we nwake ga esi we cho ego weje we gbo mpa de na ezinuno gebo bu nwanyi Kesi ki yesu we ne ezuzi ego digi, ne wanaga bunu. Ne ezu ego digi, ne wanaga bunu. Nka ina emia, ugo selo ne cholo, aga niru, ezi no ono ge, bo, ezi no ono ge na digi. Ifa age ukwe kwe rika, mwanaka mbenye etua, makana mdi bose kwa nona, ukuku ekuka, bo, mwanya agwalo kwe. Nonye kulo uku ekuka, bo, kwa mwanya agwalo megene, mwanya agwalo kwe, mwalo fungo kem, Mwake Delta, mwake Anioma, afiyavo, onye agwa lukwe, mwabu extravagant malo bineke negi, mwaka na mwelo ufuonye na apuala,
vu nwoke na apuala ai nwanne nwoke na obodo ibe we bata we se gini kedu ka nwanne ke ka yesu we nwudi ego nwanne na apuala ni a si chobe ba ga agwo ya nyabala na

Ewelu te chota ofu dibia. Dibia se na ewe ta 2 million naira. Nya wo nya, nya la na apu ya. Ome elu di, in fact, no, no dikosu we di no fuongwa. Agwo nya la na apu no. Wani ya woke we si no fuongwa ete kano. Dibia se, obu nenye 5 million naira. Ome elu ofu ezoka. Nya wo nya la. Wani ya woke megini, weta 5 million naira. Debe na ya nasi dibia. Gwobe ya ala. Ka alas epoana aro onya ala weni aka enu si ni anwakwalo okunya geku ase agene ke igweli iku o se ala na apuya achole egwo ma egwu amu afu onwa ma ofu izuka ma 5 million ma 2 na 2 million okwamu yakwenwa ogwo a owe abuli na agwotanya bo ala nka abulo oku buli nu omunwa bo extravagant malobi ogendibo na silver bed reading 93.7 FM no budanye na Jos ayi na waterloading ya obocho ka obuna ana ma se onya na bakwalo ndu ya biko na onya na afo maka na de lendo na ahia ekwukwa na ka anu ogu na obi gi onya obuna anu ogu na obi ya nye nwe na enwe ogoma ahia alaru kwa na ula na iru aga maka na ilaru ula na iru aga egbue gi egbue ma obu ebule egbue gi DJ 12K DJ 12K ga kuputala anyi ofu egwu ayigbalichazi anya no chigata azu anya abanya na agba nke ogini na akpoto na Nigeria DJ 12K ka ga niru

0: gịnị dị ife nke a biko na apa ma palụ ma palụ. Ọ bụrụ na ndị amụrụ ọfụ amaghọta egwu a, egwu a bụ mgbe a kụrụ mgbe 1980s ka a kụrụ egwu a. Ọ gịnị dị ife nke a pa ma palụ ma palụ helu me helu. Ọ gịnị dị ife nke a, nke a ka bụkwa oge ndị Igbo na Silverbird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ọmụnwa bụ Extravagant Melody na-ewetara onye ya DJ 12K mụ na ya na-alụ ọlụ. Ana m ekene onye isi ọlụ anyị bụ Samson, Samson Omale. Ugbu a ana m asị onye anabakwala ndụ ya o nya biko na onye n'afọ na adị ele ndụ n'ahịa, ekwekwana ka anụ ọgụ n'obi gị, onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya ọ ga-enwekwa ọghọm ahịa. Alarụkwana ụla n'iru agha, ịlara ụla n'iru agha, egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị, na asịkwa onye anyị fụlụ taa ka anyị fụ ya echi. Onye amụtalụ ọmụta ibia mmiri ata na azụ anwụna. Onye ọbụla na-enye ndụmọdụ nye welie wee na-alụ ọlụ maka na ndụ dị na ntị, na asị na ụsa ka ụsa lie anụ ogwu ma gana ike ịsa ụsa agwa ya. Ọ gịnị onye gbụlụ efi mana onyere ụmụnne ya anụ, kezi ndị ga-etu ya ogbu efi. Ọ ka ọ dị mụwa bụ Extravagant Melody na asị na anyị abata na agba nke ọgịnị na-akpọtụ na Naịjirịa, maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọfụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Nke na-akpọtụ na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na onye isi ụka nke Omega Fire Ministries International bụ Apostle Johnson Suleiman agwago onye isi ala anyị bụ President Bola Ahmed Tinubu ka o si n'oche anwụ ọnọ mee gịnị wee kunie wee naba bịa, ma ọ bụ na o nwere ike iweta nkwụsị ogbugbu mmadụ a na-egbu na Naịjirịa. Ya bụ Apostle Suleiman kwuru okwu a mgbe ọ na-agwa ndị na-ekpe ụka ya okwuchukwu, wee na-esizen ya wee banye n'okwu ife gbasalụ Naịjirịa, wee na-ekwu na igbu mmadụ na ịtọlụ mmadụ n'ime mina mmadụ akaligo na Naịjirịa, wee na-ekwu na ndị na-akwado ime mpụ na igbu mmadụ ma ndị na-eme na Naịjirịa adịrọ mma ka President Bola Ahmed Tinubu mee gịnị wee teta n'ụla, ma ọ bụ na ọ na-alara ụla wee gaa ije wee mee ka igbu mmadụ wee kwụsị na Naịjirịa. Nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta n'otu nwoke si Nnewi nke Anambra steeti, bụkwa onye nke a ma ama nọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị bụ APC bụ Joe Igbekwe nke nọ na Lagos, ka a na-eme na ọ fọrọ obere ife ma ụmụ ikorobịa etigbu onye na Ladikpo, n'afịa Ladikpo nke dị na Lagos. Nya bụ Joe Igbekwe ji aka ya na ife ngosi vidio nke o zipụtalụ n'ikuku nje ozi nke a na-akpọ Facebook, wee na-ekwu na ụbọchị Saturday gara aga, ya bụ ụnyaanwa, ka ya banyelụ Ladikpo ahịa Ladikpo ka ya golu ife tupu ya mara ihe na-emenụ. Ụmụ ikorobịa matalụ na ụnyaanwa wee jiri nwayọ wee na-agbakọnata wee kwue wee na-emezi ka ha tibie ife, ya wee gbaba n'ụlọ ahịa otu enyi ya nwoke n'ọkwazi ebe anwa ka nọ wee chekwabịa tupu ndị isi ahịa wee zụpụta ndị gbochilu na-etirọza ife wee dulie wee dupu ya n'afịa Ladikpo nke dị na Lagos. Unu ma onye a na-akpọ Joe Igbekwe. Joe Igbekwe bụ ofu onye bụ ife ọbụla ọ na-ekwu abụrụ ife na-abalụ ndị Igbo ulu. Okwu maka Peter Obi, ọ katọọ Peter Obi. Okwu maka Nnamdi Kanu, ọ katọọ Nnamdi Kanu. Okwu maka ndọrọndọrọ ọchịchị a na-eme na Igbo, ọ katọcha ndị Igbo niile. Ya ka o duru otu a, ọ wee banye n'afịa Ladikpo ka o jegolo ife ọ ga-eji wee mezi ụgbọ anị ya. Ụmụ ikorobịa matazịa na ọnyanwa wee gbakọnata ka etie ya etieti, Chukwu wee zọọ ya. Ọkwụ na-aghọtago maka na onye si eme n'obodo maalụ, ka onye si aga ka ọgọdịa si aga. Nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na mba Lagos, ndị na-achị Lagos mee gịnị enwudego ihe dịka mmadụ otu narị na iri anọ na anọ ndị na-ayọ ayịyọ n'obodo Lagos enwudelkọ ekpebe a ka nọ wee kpokọtacha ndị a na-ayọ ayịyọ ma n'oshodi ma na agege ma ebe nke a na-akpọ CMS ndị gọọmenti Lagos ekwuo na afọ enwudego ndị na-ayọ ayịyọ na Lagos ma n'oshodi ma na agege ma na CMS ife lụrụ otu narị iri anọ na anọ ndị na-ayọ ayịyọ wee na-agagharị ebe fanọ wee na-eme gịnị wee na-enwude ndị na-ayọ ayịyọ wee na-etinye ha n'ụgbọ ebe ọbụla enwudere onye na-ayọ ayịyọ etinye ya n'ụgbọ wee na-agbalị agbọ nwa mkpi ka ọ nabakwa ebe o si na achọrọzi ndị na-ayọ ayịyọ ịdị na-agagharị na obodo Lagos. Nke a ka a na-eme ka anyị ghọta na ụfọdụ ndị enwudekwalụ ekpokọtalụ na ndị na-ayọ ayịyọ na ọtụtụ bụ ụmụaka ọtụtụ bụkwa ụmụ nwanyị maka esi wee kpokọnatafa wee mee gịnị wee tinye ha n'ụgbọ ebe a ga-anọzi wee na-atụ alo dịka a ga-esi wee du n'afa nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị na-ebu egbe na nwere afa ndị omekome ndị na-eme mpụ atọpe n'egbe wee gbaa otu nwoke a na-akpọ Ben Nwankwọ ebe nye na ndị otu ye ndị na-akwọ ụgbọala ndị na-esu ya n'iru ma ndị na-agịa n'iru ma ndị na-agịa n'azụ na-aga njem ndị na-eme mpụ na-ebu egbe ma fe nwere afa wee tọpeli egbe nke a melụ na Anambra steeti. A na-eme ka anyị ghọta na ndị a na-ebu egbe ma gịnị gburu mmadụ anọ n'ime ndị a tinyekwalụ mmadụ ndị uwe ojii mmadụ abụọ na Anambra steeti nke a melụ na mgbe ọkụrụ elekere itoolu n'abalị n'ụbọchị ụka nke gara aga mgbe ndị omekome ndị na-eme mpụ ndị na-ebu egbe mafe nwere afa tọpụrụ egbe wee gbaba Chief Ben Nwankwọ onye nke prọfesọ Charles Chukwuma Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti tinyelụ n'ọlụ nke Chief of Staff ka o tinyere ya n'ọlụ ndị omekome wee chere ya n'ụzọ ebe nya na ndị otu ya ndị na-akwụ ụgbọala esu ya ma ndị nọ n'iru wee tọpụ egbe ma nye nwa bụ nwoke enwere ife melie ma na-egburu mmadụ anọ na ndị na-esu ya gbukwa ndị uwe ojii mmadụ abụọ ebe a na-akpọ Amansia ndị ọra ndị ukwu enu nke dị n'awa ofuma n'ụzọ ofuma nke dị na Orumba South Local Government Area nke Anambra steeti o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ụlọikpe amaana mmadụ anọ ikpe ọnwụ ndị nke bụ ndị buru agha wee banye n'ụlọ ụka nke dị n'ọwụwa n'oge gara aga wee gbuo mmadụ iri anọ ma merụkwa mmadụ karịrị otu narị ahụ ndị a na-ekwu ka a na-eme ka anyị ghọta na amaana ha ikpe ọnwụ na ha bụ ndị otu a na-akpọ Al-Shabaab terrorist ndị a ka a mara ikpe ọnwụ si na ga-akwụfu ụdọ wee kwụnye fu ụdọ kwụgide fu ụdọ wee lute mgbe fa ga-ekube ụlọ ikpe nke Federal High Court nke nọ n'Abuja nọ n'ụbọchị Wednesday nke gara aga wee maa ndị otu Al-Shabaab terrorist group wee maa ka ikpe ọnwụ site n'ịmanye ha ụdọ n'onu wee kwụgbuo ha ka ha wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ n'ihi na ha jelụ n'ụlọ ụka nke a na-akpọ St. Francis Catholic Church nke dị n'ọwụwa na Ondo steeti mgbe ọnwa June dị mkpụrụ ụbọchị ise n'afọ 2022 wee gbuo mmadụ iri anọ ma merụkwa ihe karịrị otu mmadụ narị ahụ. Onye ọkaikpe nke a bụ Justice Emeka Nwite bụ onye nke kwuru nke a wee na-ekwu na Idris Abdulmalik Omeza nke dị afọ 25 Al-Kasim Idris nke bụ afọ 20 makwa Jamilu Abdulmalik dị afọ 26 makwa Abdul Halim Idris nke dị afọ abụọ na ise n'onwelu ikpe ebubo nke itoolu nke eburu ha mana ndị otu DSS wepụtakwalụ ihe ngosi iji wee mee ikpe ji wee ma ndị a nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ife ọzọ ị ga-aghọta bụ na onwego ọtụtụ ndị amalụ ikpe ọnwụ nọgasị n'ụlọ nga dị iche iche na Naịjirịa ebe dị iche iche mana o nwere gọvanọ nwere ike itinye aka n'akwụkwọ wee sị ka eje wee gbuo ndị a magwere ikpe ọnwụ ha wee ju ebe dị iche iche. O nwee ka esi wee mee nke a na-akpọ ndị mmadụ ịgbapụta na nga a na-akpọ prison break, ọtụtụ n'ime fa eme gịnị agbapụcha nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka otu nwoke onye nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na Delta State nke a na-akpọ Ovie Omuagege ekwugo na ọ bụ Peter Obi bụ onye nke nya ga-akwado kwadosi enyi ike na egwu adị atụ ya. Nya bụ Ovie Omuagege nọkwa wee kwue sị na oge mbụ na ya kwadolo President Bola Ahmed Tinubu mgbe nyenwa nọ na All Progressive Congress APC mana ugbu a na ya ga-akwadozi onye nke bụ onye nke ga-apụta ịzọ ịchị na Naịjirịa n'ọnọdụ ndị NDC bụ His Excellency Peter Obi. Dịka ọnwa Agege si wee kwu, ọ sị na Peter Obi bụ onye nke ya ga-akwado ma oge a ga-atụ ife ọtụtụ ịrọpụta onye ga-achị Naịjirịa n'afọ 2027. O wee kwusie ike na-azụdoro ụkwụ na chini aka enu wee na-ekwu na onye ga-akwado na ife ọtụtụ nke a ga-atụ n'onyenwa bụ Peter Obi o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka gọvanọ nke na-achị Ebonyi steeti bụ gọvanọ Francis Nwifuru nọ wee na-agwa ndị mmadụ na-ayọ biko si biko si gbaghalụ APC na mmejọ niile fa mejọrọ ma emetasịrụ ha na metasịrụ mana olute n'afọ 2027 si biko onye ọbụla ga-atụ ife ọtụtụ nyatụnyelụ APC. Nya bụ gọvanọ Francis Nwifuru nọ wee na-ayọ ndị Ebonyi si biko si gbaghalụ emetasịrụ ndị APC makwa ife ndị ọzọ etinyegasị n'ọchịchị ndị ọkaikpe ma ndị sineti nọ na APC ma ndị House of Rep nọ na APC na-ama na ọ bụ ezie n'ezie na ọtụtụ n'ime ha emetasịrọ mana si gbagalụfa Nwifuru kwuru nke a n'ụbọchị ụka nke gara aga mgbe ọ nọ n'ime ụlọ ụka nke Government House Chapel dị na Abakaliki wee na-enye Chineke otuto mgbe ọchịchị ya na Ebonyi steeti gbalụ afọ atọ nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị na-ebu egbe ndị omekome ndị na-eme mpụ agaana n'obodo n'otu obodo dị n'Imo steeti wee gbuo mmadụ asatọ ma gbakwa ọtụtụ ụlọ ọkụ. A na-eme ka anyị ghọta na mmadụ asatọ a ka a na-ekwu na a na-atụ egwu abụrụ na ndị nwụrụ anwụ n'ụbọchị Saturday nke gara aga mgbe ndị na-ebu egbe ndị omekome banyelụ n'ebe a na-akpọ Aba Cheke Community nke dị n'Ohaji Egbema Local Government Area nke Imo steeti. A na-eme ka anyị ghọta na ha gburu mmadụ asatọ tinyekwa otu onye bụ onye na-eche nche otu ọ dịka ọ bụ onye uwe ojii. Ha wee mekwa gịnị wee gaba ebe nwelu akwụsị enyocha nke a na-akpọ checkpoint wee tope egbe ndị nọ ebe ahụ wee na-ekwu sị n'ọdịka ebe ndị Ukraine na Russia na-akwa mgbọ n'ọdịkwa ka ebe ndị Iran na America na-akwa mgbọ n'ụdị egbe anụlụ ebe ahụ n'ọdị egwu na onye ọbụla na-eme gịnị wee na-agbasa ọsọ nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ife na-akpọtụ na Naịjirịa erikakwa a ga-ekwu ofu ka ọ bụ abụọ ka a ga-ekwu kedu nke a ga-ekwu wee rapụ nwanne ya Obu nubu aki ine iso nyanyi. Oka bukwa oge ndibo na Silver Bed Reading 93.7 FM. Nubu danyi na Joso. O mwa bu wanunu woke bu extravagant malobi. Ozo na apotu kona Nigeria kane yukuna otu mwa bo balo afo ilia buwana ano. Emena geni ejena gutan diuhi. Aweje wezue oya mwoke uhi. Nonu ego potalo 7 million naira nka melo na Delta State nyabu enye nwoke mwelo kam ego suwe bati aka enye nwanyi diafo ili abuwa na ano mwana nyabu ego batali aka weje kulu ndiohi weje kule enye nwoke mwelo chanya aru mwana lia 7 million naira nka wena potu na Nigeria ozona potu kwa na Nigeria kane me kanyi gota na mwado asato abrona ihe bulebu ebe ulu kwa lo madiri nke melo chalaro na oge galaga nobudo ana po forum district nkede na obudanyi na Plateau State nka melo mbe ndi omekome ndi nebu ebe ene enyo chanya mwelo ndi suno ane enyo chano odeka ndi nebu ebu ndi neme mpo ndi fulani batalo na nyabu obodo we megini we tope ebu ebana pogwon Ajang Village nkede na Foron District nke Barike Ladi local government area na obodanyi na Plateau State kanyabu ifemelo kanka mechalo ewe obulu na mwado ansato abulu na ndi ebu lebu ebe ihe kalelo mwadi ili abulu na ndi melo selaro nka we na akpotu na Nigeria ozo na akpotu kwa na Nigeria ka na eme ka anyi gota n'otu nwanta nwabowo nke gbaro afọ 29 abụrụ onye egburu egbu wee bụrụ ozue wee donye na ebe a na-akpọ kanal ebe mmiri si aga a na-eme ka anyi gota na nya bụ nwanta nwabowo bụ onye nke bụ dị afọ 29 bụ onye nke bo graduate nke sociology nke Kogi State University afia bo Blessing Mushood kana emeka anyigota na egburu egbu n'ubochi abani Thursday nke galaga we bulu ozue we topu ebe mmiride si aga aka na ekuzi na nwanne nwanyi na-ekwu na nwanne nwanyi na-ekwu na ane wanye bu Abigail Mushood ni ukuna nyabu Blessing rapulono ebe okolo elekere isato na abani wega wazia suno ngwelo onyinyani ya ngwelo nkata mwano nyabu zipazo anolionye nka wena kpoto na Nigeria Nigeria bu ane ukuochie ofu aneme mbonye jino onabwanaka mwa bu extravagant malobi mbonye watalunu ntakaka ugbu a anyị ga-ejizi nwayọ wee mepee igwe ekwentị ka ịkpọ anyị n'ekwentị itinye ọnụ n'okwu wee gwa anyị ụmụ okwu akwụgasị gwa anyị nke ịchọ itinye ọnụ na ịkpọ anyị na 08064641536 ka nabata onye na-akpọ anyị onye na-ekwu ọmụnwa Radio Elder Brother High Saint ezigbo mmadụ ka ekunu mere ma iru nwanne m gaba n'iru
1: na ọ gbara ghara ịka ọ bụrụ na ịmara eme ike etiri ya na-eme ihu maarụ ka ị na-eme emebi mmebi ọ bụrụ na ọhụrụ efufere akpọ ifeju kara na-agbaka nwa ewu MPC kemgbe ha ji bido ọchịchị a ka ndị Naịjirịa ga-ata ahụhụ ụtụtụ ọbụla ezizi ọbụla mgbede ọbụla ihe anụ ọhụ akpụrụ n'onye a egbuo n'onye a ana egbugbu mgbalị ka anyị na-egbu anụmanụ ebe na-asa anyị gbaarụ kedu ụdị gbaarụ ọ na-arịọta ife ahụ ọbụ amaghị ụzọ ife ahụ bụ ozi otu ụlọ ndị na-eme ife kpachara ndị na-eme ife a na-eme ha ọzọ dịtụ ibe ha bụ ndị ahụ malite ikpe ọnwụ amamaya gọọmenti etiti ha biko mezuo ife ahụ amalite ahụ ọbịa onwe onwe ike na-aka jiri ndị ọzọ egwu na-ahụ ka wee manụ na-eme n'eziokwu ọbụla nwetaghị ikpe ọnwụ echiri ire m na-ahapụrụ ha
0: Dalo one nemu elder brother high center na snoga dologi na mma oga dologi na mma one nemu ekpanyi na ekwenti 0806464 1536 ana batonya na ekpanyi onye na ekwu
2: eh
0: eta bona palo de nyeke omo onwa hi for mudo na just south
2: ah
0: ema no onu ga drone ebo ana owa nina chief chief omo gavani
2: Ọba kịta ọ wụrụ onye ọzọ na-ayọ chitere ahịhịa. Ahịhịa na-ayọ ihe onye natural.

0: Da alô.
1: Nya
0: gazie. Eu na fuko kan wan nine won kebo ti for mudo si just south. Welo apanye. Ka na batonya na apanye. Onye na ekwu?
1: Ah,
0: mo wan wan nne mo onye na ekwu?
1: Ah, so te ma tata.
0: Ai, alo fo wan nne mo lo ti ma.
1: Adunma.
0: Wa mara ge mo wan nne mo. Gaba ni hu. Na ndee wo.
1: Ee na ndo e si bu da ge aga te ti ya ni me ko te te mbi si aga. Abru o ko na ni ya le to na aga. Ya a ka to ko te ye me. Ma mo ha du te na o ki je ya ho bi je o to. O ka he ko re. E ka ta. Ko ma bu na mi te de ma ko po si ko ma mu. E ka ko ni mo ke to. Ta ni ne ma. O te ya mo te su sa. Ha ni bi aga aga. Eh? Non c'è si buda mai, ma non mi dice nemmeno a campi, che me. Non c'è che nemmeno a campi, che me. And io ti ho, in casa, ho gana, e ti fu, ne.
0: No, io man.
1: Oh, io man.
0: Oh, Dio.
1: Oh, no, di mamma, di papà, di buona, da ti sono morina, di che ti fa, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non mi ha, non
2: I'm not going to be able to do it.
0: Every day, I'm going to go to the house.
3: Good evening.
0: Oh, one, Samenaka. Igwe ndị igwe.
3: Nwanne mo.
0: Chukwu gozie gị nwanne mo. Tinye ọnụ n'okwu.
3: Ihe m chọrọ iti ọnụ na ya bụ nke mbụ goro ana m ekele ndị Silver Bird ndị wepụtara atụmatụ a. Ka a na-anụ olu ndị Igbo. Ebe ọbụla ị nọkọ ndị Igbo a na-anụ olu ha na redio. Ọ na-atọ many people ụtọ. Ọ na-atọ ọtụtụ mmadụ
0: ụtọ.
3: Ọ na-atọkwa dịka Mwan Humus ụtọ. Nwere ohere a na-asị ka m kene ha ndị Silver Bird ma ndị ụlọ ọrụ unu niile. Ana m asị ka Chineke gbaa aha ume n'aha Jizọs. Wee na-esi ikwu ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ nke Ebonyi nke ọ na-ekwu na-ayọ on behalf of President anyị. Ọ na-ayọ ha nwa n'onwe ha kwesịrị ịma ihe kwesịrị ha ya na-eme. Ebe ị ma na ị chọrọ ịwọta ụdara mmiri nụ ị ya na-agbanye bụ ụdara mmiri ka ị nwee ike rie erere ya n'aha ọzọ na-abịanụ. Ma na ebido na-egwuzi ụdara ka ezi oke esi wee wọta ụdara na arụ ọzọ na-abịanụ. Ha na-ekwu na achọrọ ka esi ikwere ha akwụkwọ mana nke a chịrị achị enyebe ha anyị good akaụntụ. Otu ha si chi anyị a ga na-anwụ a na-anwụkọ ọkụkọ mgbe ọbụla Naijiria anwụghị ebe a anwụọ na Plateau anwụọ na Niger anwụọ na Kefi anwụọ na Lagos anwụọ na Abuja ọkpọ mmadụ ka a na-egbusisi ihe a anaọkwa ndị ha na-achị eze jerụ mba bụjuo osisi oyeji wee nachie ka eze otu oyesi wee nachie ma ojechee naara onye ka ha na-ekwu na o kwesịrị ụzọ dị mma agaghị ugboro ịbụọ awa na onwe ha ekwesịghị iyo ayọ ha ma ihe ha kwesịrị ime. Nekwu ụmụnwanne anyị ụmụazị na-enweghị ihe na-enweghị njọ ha mere ka a nọ n'ime ọhịa for how many days.

0: kpụrụ ji kpuchi ebe ahụ bupụta ha n'ọhịa na-ata ha afụfụ ka ha n'ọhịa. Ha amaghị ihe a ga-eme, ha sị gị na ha amaghị ihe a ga-eme, a sị ka ha tụrụ. Ha amacha ihe ha kwesịrị ime. And ha na-eme, ha marakwa mana onwe onye ma ihe echi ya abụ. Ụmụazị ịfụrụ a na-egbuhusi n'ebe ahụ. Ịmahụ ma ha emechaa bụrụ gọvanọ echi, ịma ma ha emechaa bụrụ prezidenti echi, ịma ha emechaa bụrụ sinetọ echi. Mana ahapụ ha na-ata afụfụ, ha nọrọ ebe a na-eme kampen. Ihe a dị afụta bụ kampen, tụọrọ ha kampen. Onwe onye sị ka ekwu okwu ka amata ezi wee jee reskiu ụmụazị ahụ, ma reskiu rue dia tichas. Many people are dying in that bush. They supposed to do the needful. Ah, them sorry, I'm not so good. I'm not good. I don't know when they move.
1: You can't so bad. You so bad. You so bad.
0: But don't come at me with charity. Mgbe ọbụla chi fuo ihe anụrịrị otu ihe mere na Naịjirịa na ụzọ si Saminaka na-eje Jos, isi ya na-eje Jos, ọ dịka onye na-eje Kakangori. Ụzọ adịghị mma. O nweghị ebe esi ekiti ya. Isi ebe a si ije Jos, ọ ga-eri 5 good hours from ebe a jebe Jos. Ị chọzi ije Kaduna, ama m na Federal Road, mana di gọvanọ mba, ndị ọbụla na-agị amacha kwesịrị ime ihe a ga-eme ka o bido anya ụcha, ka anyị na-echetara ha. Ma ọ bụla nwerekwara onye ya sị, mana ihe m na-ekwu bụ o nweghị onye na-atụrụ ha n'arụ ọzọ na-abịanụ. O nweghị onye chọrọ ịtụrụ ha. Anyị ncha ga-ejeru jee chọọ BBC anyị. Ọ nwe nna anyị nwoke ka anyị atụ ya.
1: Daalụ nwanne m.
0: Ka anyị marụ m nke a dị mma. Ekele m unu, mana ebere m bụ ka Chineke tie aka na Naịjirịa, tie Naịjirịa aka n'obi. Ihe a na-eme mechie dị mma n'aha Jizọs. Ekele m, kenekwa ndị Igbo niile nọ n'obodo a, kenekwa ndị niile nọ na Jos, ndị Igbo niile, ndị ọha na eze niile, ana m ekele ha ncha niile n'ofu n'ofu. Na atọ ya dịrị anyị mma n'aha Jizọs.
1: Amen. Ana m ekele gị igwe ndị igwe. Biko ka m nabata onye a kpọrọ mụ na igwe nke ọzọ. Oke Zako. Gaba n'iru nwanne, gbatụnata onu redio gị. Nsogbu adịrọ nnọọ, gaba n'iru n'Igbo niile na-ege gị ntị, gbatụnata onu redio gị.
2: Naịjirịa agatakwara na. Amara m na ọka ị nabazie na ọka ịka na ibe na-emegide n'akụkọ n'onye ebe n'ebe nwoke ebonyi na-ahịa ọka ga-apịkwa ya ọzọ nke a tụrụ atụ kedịrịrọ mere a ga-ejidekwa ya ọzọ ọ gbagwere bụ egwu ọrịa baya ya gba ndị ọzọ gbaa naga mara dị ndị baya ya gba ya dị na-atụgbu ọrịa baya ya ya kwụrụ gị ebe na ga bịara àwọn abụghị nwatakịrị nke nwa agbọghọ ọkụrụ na ọtụtụ na ọ na-abata ọ bụgbọrọ ka o ji mata ya anya ka a na-ayọ n'ikuku nwa nwa anya ekema na-eme ibido otu ọ ya adị mee ka o si nwee gote mara ihe gburu elu chineke ma eri ya ebe ma ọsọ mkpụrụ obi na mgbe
1: amen amen oke Zako Aịzaya Okeke Ọcha, ezigbota mmadụ, ana m ekene gị. Ana m asị ka Chineke gọzie gị. Onye na-ekwu?
3: Nwanne Agụrụ Nneka.
1: Ndewo nwanne m. Onye na-ekwu?
3: Nwanne gị nwoke, Emeka Nwankwo, Anambra Kelaje.
1: Emeka Nwankwo. Kedu ka unu si nọdụ na barikin ladi nwanne m ka unu nọkwa nke ọma? Udo ga na-adịla anyị n'aha Jizọs. Gaba n'iru wenite onu.
3: Ebe nwa nwere isi ọnụ na ihe na-akpọtụ na Naịjirịa nke mbụ nwụọ nwanne anyị nwoke nke jesu na-atụrụ ikike na ọlọdibo.
1: Ya jụ Igbo kwe.
3: Nke mbụ bụ na ọwụ na ya nwa awụọ ndị ata anyị apụ nwa anyị n'anya nweghị mgbe anya ndị iro ga-apụ anyị n'anya ịbụ otu na onye akpọrọ asị anaghakpọ onwe ya asị
1: ọwụ
3: na anyị nwere ike inye akwado nwa anyị n'ihi ọ na anyị na-eme n'ala anyị ọhụụ nwee mgbe ịgacha ndị ugwu bịa kwado gị maọbụ ka ndị ofe mmanụ bịa kwado gị. Ọ wa anyị nwa ga-ebugodo ụzọ kwado onwe anyị ma pụ nwa anyị n'anya na-egosi ịpụnanya ime onwe anyị tupu ndị iro wee ike ịra ihe anyị na-eme. Ana m asị na nwa na nwoke aha ọwụ na ọma ihe ọya na-akọ na ọmụihe ọya na-ekwu na ihe banyere ọchịchị ala iwu naijiria ewepụ ọnụ ya nke ahụ nke mbụ den nke ọzọ dịka ibe ya nwanne nwoke nwụọ nwa ifuru ọ na-akagụ ihe na-amata ihe nwa na ma ụgwọ onye bụhị onye nke aka mbụ mana ya na onwe otu onwe ya gana ayọ ikikikiri ha ụkwụ eche masị na ndị gosi na n'ọnwa ụzọ mma mma gaa nga abụọ ọ na ha n'ebe ahụ ihe na na-egwuregwu na n'obodo anyị ụ naijiria ọ bụrụ ofu ọbụrụ abụọ ọbụrụkwa ntụ nwoke ọbụrụ ọbụrụ nwaanyị nwee ihe nwere ike ime ọ na ya ọsị ketiri ha ụkwụ echi ka a gaa n'iru ma gbuo gwa ndị fọrọnụ so onye mgbe nwere ike ikwu na mgbe ya ana m asị ka mmiri aka na ma aza anwụ na
1: ọwụ ezi nwanne m
3: ụkwụ anyị ji bata ebe anyị nọ eme ihe anyị na-eme na mgbago ugbu a ka anyị eji ana ihe anyị eri ka anyị na-enweta nke eri anyị agaghị afa anyị anya
1: amio
3: a na studio chere anyị ike niile bụ ndị asaị nọ n'ala ugwu mgbago ugbu a na aha jizọs kraịst bụ onye nwe
1: amen nwanne m nwoke Emeka Nwankwọ si barikin ladi wee kpọọ anyị ana m asị gị daalụ o na-asị ka Chineke gọzie gị gọzie unu ncha niile ụmụnne anyị ndị nọ na barikin ladi unu afụkọ ka ndị be anyị si wee tinye ọnụ n'okwu ife dịka nwa ifuru gọvanọ nke Ebonyi steeti bụ nwa ifuru na-asị ka agbaghalụfa na mana emetasịrọ mana ka atụnyefe akwụkwọ dịka ndị kpọkwugolo okwu si wee kwu ọ bụ na onye metalụ mbụ isikwu anya jere ebua ọ ga-ejezinụ mebie nke o mebifọlụ ọka o si wee dị ka mmanụ ga-anabatakwu mmadụ na-abụ maọbụ ịtọ tupu anyị apịakọ ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke tata 0806464 1536 ka mkpọkwu ya ọzọ 0806464 1536 ịkpọ anyị n'ekwentị gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi wele akpọ anyị dịka nsu wee kwu na mbụ Joe Igbokwe bụ onye nke ụmụ ikolobịa ụmụnne anyị nọ na ahịa Ladikpọ nke dị na Lagos chọrọ ite ife ọ bụrụ na mgbe Buhari na-achị o nwere ikwu dị mma Joe Igbokwe na-ekwu gbasara onye Igbo ga-ekwu maka nna ndị Kanụ okwu tọchasị anya ọ ga-ekwu maka Peter Obi okwu tọchasị anya onye Igbo ọbụla batalịa n'ọnụ okwute ọnya nwere ụdị okwu ọna dị ekwu mana ụfọdụ adị ama na ọ bụ na onye kwuru okwu chezọ onye agwalụ adịghị echezọkwa ọkwa ka o ji adị mma ị na-agwa mmadụ okwu ị na-ata okwu eze maka na ị nwere ike na-ekwu chee na onye ị na-agwa okwu nwere ike ichezọ gị nwa nwere ike ichezọ mana onye ị na-agwa adị ekwe ya kpatalụ ụmụ Igbo ụmụ ikolobịa nọ n'ahịa Ladikpọ ji wee gbakọọ ka ha tibi etigbuo ya Chineke wee zọpụta ya wee gbabaa na ụlọahịa otu enyi ya maọbụzi onye gbochiri ya wee kpọzie ndị ọchịchị ndị ahịa ha wee gbakọọ wee gbochibidi ya wee dupie ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ụmụ Igbo nọ na Ladikpọ azụ ahịa aka akụ ya ihe ụkwalụ mgbe ụmụ ikolobịa na Nnewi maka nyanwa bụ Joe Igbokwe bụkwa onye Nnewi nwere mgbe ụmụ ikolobịa nọ na Nnewi na-aba mba na-asị ya okwucha ihe ọ na-ekwu nyocha ihe o ji ọnụ anyụ na Lagos na ha na-echie ka ọ gbadata Nnewi ọkwa ụna afụgo ya ka o ji adị mma onye na-emekwa ya na-agbakọ nwere mgbe Chukwuma Soludo okwu ọbụla ọ na-ekwu na mgbago Peter Obi ọ na-ekwu na mgbada Peter Obi nkwutọ okwucha anya ọ ji ụzọ kalụ ekwube nke ya ka ọ na-ekwucha nke ya Kenneth Okonkwọ ugbu a bụzi onye na-ekwu nke ya mana unu afụgonu ka o si wee dị na-asị kedu ihe kpata Peter Obi ji wee si na ADC wee pụa n'ọka nọ zọba ọchịchị ya na Atiku zọba ọchịchị mana ọ na-ene anya afọ na enwelu ndị bụ ihe ekechilu n'ezi ekechilu n'ụlọ ị na-azọnye ụkwụ ịma afọ ebe ị ga-azọnye ụkwụ ọ marụ na-etu a ka nya bụ Atiku si wee nọ na ADC ama echi nụ ya na Hayatude nụ ya unu afụgonu ka esi wee mee praịmarị presidential primary in the ADC focus where da focus we bu onyi bi mwa no we no cause we timpo nka we bulu na Peter Obi ejochana we welo ototo we chobe woji mwanande fede kam haya today na rotimi am we chi nozo no kafa wala abani we chobe woji efo na woji agbanare na ha because we the article e welugo mandate presidential mandate in the ADC makandoro ndoro ochichi nka ga do na for puku abua na iri abua na asa na for na abia no bika 1912 woke mbus weku oku no ga de mma onye obuna na gbatabero ife eji ato ife otutu biko je gbatia ufodo ga sina fama atozin ka atola to kede fa totalo mana onwere okwa ka ngeji we rap rap okwu a nne ekuka mgbe nga na ekuku e we na aga na odi ezigbota mkpa je gbatanya ba akwụkwọ oburu ego ka eji agbatia oburu akụ na ụba ka eji agbatia ana agbanya na efu igbatia ejidia na aka olu mgbe a ga atụ ife ọtụtụ gị na ezinụlọ gị ekpe ekpele na ọnụ kwa Chineke na kwa onye anyị chọ ka ọchịa onye anwa ka anyị ga atụnyela ife ọtụtụ ije mee nke ikwesị ime imejazie anya onwe ndị ji ewugharị ihe atụlụ na atụtụ amamikpe dịlụ ha gị nwa tụrụ ihe ọtụtụ imegwo nke gị onwe ndị ji ewugharị ihe atụtalụ na nsogbu ndị anwa ha na-achị welu nsogbu wee bịa ya bụ nsogbu atụbafa arụ gị nwa bụ onye dakwetara na onye anwa fa wugharị wee nye ọchịchị eme gịnị nso onwe nsogbu dịnụ nsogbu anwụ ama elute gị arụ onye na-ekwu onye na-ekwu kwụsị okwu ike ka anụ na ihe na-ekwu ọ dapụgo dịka o siwe dị mma ejizi ugbu a wee na-apịakụzi ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata Chineke meela anyị amala izu ụka na-abịanụ anyị ga-anọkọlịtakwa agbanyere na mụnwa bụ extravagamalobi ije na-adịkwa nnukwu ije na-adị nnukwu ana m asị onye ọbụla nwere nkwado ọ ga-akwado m maka ọnọdụ anyị na-anọkọ oge ndị igbo a nye na-akwadokwa maka ọ bụrụkwa mgbe ị ga-anụdebe onu anyị asị hei ọ bụkwa na ikwulu nye ka nji ekene High Chief Mike Ngwobia ezigbo mmadụ ị na-akwado anyị ọchụla ọzụa ndị igbo ana m ekene High Chief Ekene Agubisi Agbuse n'oke Iyelioba n'oke Zako n'obi n'oke mụnwa bụ extravagant malobi na-ekenekwa Igwe Samuel Achi Igwe Ogadagidi Igwe Osas Igwe Zudo Ponzo Matawale na Nagutaland ana m asị gị daalụ onwekwa ọtụtụ ndị ọzọ na-akwadokwa anyị mana dịka o si wee dị onwekwa ka isi wee chọọ ịkwado anyị chọba m ekwentị mụ ịkwado anyị ka m kpọọ ekwentị mụ maka ndị ga-achọ kafa ga-esi wee lute m arụ wee kwado anyị ka m kpọọ onye ekwentị ma ọ bụọkwa ime abalị m na-alara ụla ị na-akpọ m na ekwentị ọ bụrụ na ịwụ oke mụnwa abụrụkwa oke nwa oge ọ ga-eruo alarụ m ụla mkpecha ekpere kene Chineke na ndụ onyere m ndị na-edina lara ụla ndị mma ozi a na-eje m ozi na-arụ ike ọ bụzalụ mgbe anwa ndị mma ozi na-eje m ozi na-arụ ka ị ga na-akpọ m n'ekwentị emekwa n'otu anwa kpọ m n'ekwentị na 0803-7200-675 ka m kpọkwa ya ọzọ 0803-7200-675 0803-7200-675 ịkpọ mụ n'ekwentị a mụ na ga-eme gịnị akpa nkata amalụ ka ị ga-esi wee kwado anyị ana m ekene DJ 12K onye nke mụ na ya lụrụ ọlụ n'ụbọchị nke taata ana m ekene ezigbota nwanne m nwoke bụ Samson Omale onye isi ọlụ anyị na Silverbird Reading 93.7 FM na Jos na-ekenekwa David King ana m ekene Engineer Pam onye nke na-akwanyela anyị ọkụ na injin na-ekenekwa onye isi nche anyị onye isi sekuriti anyị bụ Mr. Kefas na masị ka Chineke gọzie unu na masị onye a na-agbakwala ndụ ya nya biko no nya na afọ na de lendo na ahia akwụkwọ na ka anụ ọgụ n'obi gị onye ọbụla anụlụ ọgụ n'obi ya nya nwana enwe ọgọma ahia alarụkwa n'ụla n'iru agha maka ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị ekpele m n'isi onye ọbụla na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata ana m asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi onye amụtalụ ọmụta ibi ya mmiri ata na azụ anwụ na onye ọbụla na-enye ndụmọdụ welie na-alụ ọlụ maka na ndụ dị na ntị ndị igbo si na ụkpa na okpoko gburu na ọkwa ntị chiri ya DJ 12K ga-akụpụtazila anyị egwu wee ruo mgbe anyị ga-ewelu nta akụkọ maọbụ na ọkụ elekere isii ọmụnwa bụ nwanne unu nwoke bụ extravagant melody na asị ka emesianụ DJ 12K
4: Ese bayi, iye ni wa ni na ne bayo. Sawu do wese, iye ni wa ni na ne bayo. Ewu wan ne, iye ni wa ni na ne bayo. Ose ni wa mama.